0: على النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني نظمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من ما لا أقلحين
1: كويح كوني فاتك أكنيول كفانا كمام من أنا كويح كمام ما يلك لير كمي يوحان لغي amono nak ku ñuul ko xamne neena aw turam xam nañ ko giir gamu bok xam nañ ko waye duma sobel sama xalima ci tuddu fi aw turam di bind fi aw turam dedet amna it mbokam mo xamne mom itam dafa nasaraan won tay waju day war kokku le neena fepp fum tasse ak serigne bi rek bo xam ci karam basala fofé ci guiné wala benen bëre bu mu tasse ak mom rek sonal na fa serigne bi xatal ko lejeel ko wala ay tu gisna ma la nga xamne katabu bind nako a cheikhou serigne ba fi kulin ci kenn ku ne minu mat ñom ñaar ñena ñaari ga yoyu kenn ku ci nek la serigne bi yund ci mbiram gisna ko wa akhbarani ti xibar ma khairu wahid kulul kenn mi man ci ka nga xamne yaarifu dana xam haqibatuhuma sinu mucc bi an kul wahidin ci naka kenn ku ne minu mat ñom ñaar mata deena mitata suin deewinu ñaaw moy deegu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñom ñaar wax wote mom al bar yu moy kojuk jeri ji fi dakar mi ngi faato ci dakar wal bah yu kojuk geej ka nak fi konakri mi ngi faato ci konakri moy capitalu guinée sekou toy ahadana yalna lu musal allah yalla wa ahada tem musal al muslimina julit ni mi ma ci la nga xamne ubutul ya na tof na len bi ci mom amin lopp kenn wax na ma ne ñaay gaay yi dal kenn ku ci nek degu ñaaw nga de kenn ki moy ki nekkon fi ci souf si ba ma nga faatoo Dakaru xibaar ñu ma ne faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga moo moo tasewoon a sëñ bi ci karam basa ak foofee ca biro bi ci des ma nga faatu Konakri waaye ku ci nekk rek faatu gu ñaaw ñaaw la faatu mu ne yal nanu yàlla musal julit ñi ci lim leen nattoo ñoom ñaari gaa yooyu le mooy noonu waaju baax ba la leen dal leen ca rujooxun li ak dellu la ila amril ghaybati jëm ci mbirum tukki ba noo ngi delluwaat nag ci tukki ba wa qala wax ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne wa ghalibu dhikri li eppon ci sama tuddu fi dalika yawmi ci boobe bis moy laye bi ne inna waliya naka ajmego sama mbir allahum mo yalla allazi mi nga xamne nazala waccena alkitaba alquran wa huwa te mom yatawalla dana fete wo as-salihin mbiri way baxna wa dalika lolé sax mahna qawlihi moy mahna waxam jebam ne ayyasa nagulona allahu yalla minni ci man hinda jewali fa jewal Iblis idnaade tu ho bamako wo mom yalla bi yawali ci yawali seen bi neena la appu ci la mo doon ci ko saw la mañ rek moy laay bi wax ne inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa yatawalla salih neena mom la barlon diko wax neena sax bo gisee baye tuddu bere bi ma jaar ak la ma fa yalla defal ba tolo jewal mana ayyasa minillahi hinda jewali iblis idnaade tu ho bi yawali da doon xibaar rek na da doon netti rek ne ma ngi doon barale tuddu inna waliyallahu ta fofé ci jéwal la yalla wax iblis ne ko sama jam bi say bo nagu ci mom do am mukk ci mom dara li nga bëgg say bo tel noplu ci mom légui wa batati fanan a cheikhou serigne ba honani ko fofé ci jéwal nak fa lañu fanan manam lek lèr ka muy ku wex ki mom mo dem waye ku ñuul ki ak serigne bi mom fofu lañu fanan fofé ci jéwal wa ba'da salati subh ganaw julik suba irtahala lahasna ila kokki jëm kokki bakana nek na itam maqiluhum sen wi yandu sam fofele warin dalikal maqili ca bobole kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fanane jewal ba julli suba lañ fa takke na wuti kokki bañ deme kokki na ñu yandu fa bañ yando kokki nak fofele señ bi tambali waye asma' ahli badr bi ngay gis ñu mol ko wa tax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne wa ba'da ma qalu gana bañu yendo maqilan kendal dakhala tabina fi nazmi ma ci way la nga xamne uni la mayef nako bi ci mom ma dakhalan abuntu aw neena bañu yendo nak la tambale way téré bi nga xamne ci lama yalla maye buntu pañ waajo hada yowm bi lebis nak yowmul ahad bisub digeur lay doon ana bobu ñu yendo koki tam tambale hoy téré bobu bisub diwer lay doon da xamone gaawu la xeye mbacke bari tasek ñom ci jewal ñu fanan jewal na xeye fa ñew kon yandi ci ko ki lol kon diwer lay doon tu martahala top mu lahas ba'da salatul hisha ci gannaaw julli ge bi zaman ci jamono qalilun ji aju neew manam nek nañ fofé ci kokki ba julé fa gé ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma ba'du man lenn ko xamné saara doxon na ma xexi and ak sëriñ bi nema hina tuluhil qamari fa feq guer wi baytu isneen ci guddik altene ga layla al hijrin bi guddik ñaar fuk boba lañ la xass nak min kokki bayiko kokki wa nahnu tinun namshi no ngi dox wal mataru tatawbi yarushu mi ngi wiss aleena ci sunu kaw rashan ak wiss dhaifan guy aji doyede seigne medla mi ne kenn ci ñu and seigne bi moma ne gana bañ ju legge ba wéri fekk ci guddig altene goge di guddig ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak kokki wuti luga bobu tam ni asaman sangi taw ndang ndank di wiss wiss mu ñak solo قال الشيخ رضي الله عنه سريت رانانا تلك الليله غوغلي غودي هلا مهرين تي كاو او مول لي نيلما اشهب وي اجي ويخ ديغي واخ اشهب وي اجي ويخ نك وايي موي وو خامني ويخاي با دا فا جخاسو كوب نيولاي يسماو ديف نكو تودي حول الله حول الله لي فري موي ديمولول يالا سابقين مول ودي اجي راو موي مول غاو غاو خامني لا يلحقه دكو مانا جات afrasu wukala il amiri fasi ndawi bourbi manam fasi ndawi commandant bi wahum te ñom yu ci doona nga sonal am fu saxum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahidun kenn minhum ci ñom nama ya sheikh yu serigne bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsi ka ci sa bop wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñale nalen ito ñew len rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na la ho jëm ci mom ana luy solom yata mahalu muy def dank señ bi da wax ne bo we ñu rañane kokki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lol nak nga xamne dal ñi nga xamne ñoo bëdon jël ci mënu ñu fexé ba jotma dañuy sonal seen bop lool lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko défé lélé kenn ñom né mu waaw señ bi défal ndank yërmal sa bop té yërmnu né mané leen ah dédét xana man kay ma wara yéx ngeen di ma soñ waye ndawlu kilifa am yoni lu muy def ndank su ko défé dañuy wédam duñu xam luñ may tontu bo sétlo nak niñu défé ma balu mar'usin laho manam bu féké laho ji ci la day mel kon señ bi dañu réta na len ah man mi nga xamné ké dañ ma yelif woma ah lumay def dank ma ké dama wara gaaw wuy ji bu féké bolé wo ci laho ji nak muy ma balu mar'usin rek su boba kon ni mako ñëk waxé légui señ bi dañu di wone yeen dal man mi ñi wo ngeen di ma jël ci ma war ni yeex ngeen di ma soñ waye yeen dal waruma gaaw bu nopi nak ngeen di ma waxna defal dank defal dank wa fi hadha ci li yaqulu wax mom serigne bi nazman ci way serigne bi amna fu waxe lolou ci ay wayam ne war tahalo te ñu la xass min al maqidi bayiko ci kendal la sa'irina bir mi ñu way dox bax dara ci shay ci gannaaw ge ma hadhikhin andako qat sa'irina bir mi ñu way muñ wa wasalo te ñu ag qabla salatil fajr ci ñeek julli fajr wa baarte mo fanaan mom serigne bi yasri di rañaan mun ci daan bir muy aji sadd za sajrin bir mi borom ak jajj mol wam waron bop lay waxal ci waye xamne ko delo ci kenen te bop lay wax neena ñinga la xasse fofé ci kokki gana bañ ci légué ba wéri fekk metti na way ñinga doon muñ neena nak bin aksi luga bo fajar fenk gut guddi goge ne ma ngi fanane sadd ñaari beuy di nga xamne al busayri moko waxon te boole ci soñ rek fas yu ma war ak lamuy gaaw gaaw wa tax mana wal manshur lañu sadd bay tal busayri moy ñaari beuyiti busayri yam waxon ne wa man takun ku nek bi rasulillah ci ndimbalul yalla nusratuho ndimbalam in talqaw ndem tassina ak mom al ustu gaynde fi ajamiha ci seeni ñeer moy seeni gott tajim ñu wedam yaari beuy di yep ñi ngi ci al burdatu bi al busayri def bayru ñëk bi moy wax ne ko xamne yaangi taxaw ci dimbali yonante bi manam taxaw ci yekati dinem ji ak sunnam si gaynde sax dula ñame bu gaynde tassé won na yow ci seeni gotti itam dañu def xim waye duñu la ñame waje dess nak moy ka andho danaka won yonante bi hina talqahu ci waxtu nga tassé ak mom won wa ta fek na mom fardun kenn la min jalalatihi nga ak magam am nañu def tam fi jalalatihi fi haskari nek na ci ab xare wa fi khashamin ak ci ay surga neñu da bëgg wax ne yonent bi yalla da ko defal ak mag ak gu wégeel ba tax na bo tassé won ak mom muy melnu mom dong dong itam mo nga tassé ak mom mu nek ci bir ab xareem ak ay surga am ñoyé mo dong dong lu ci nek rek mag gi yalla def ci mom ak wégu gi ak fayda ji rek dalay yéem motax bo xolé sharab karam sharab burdu da wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana fi haskarin wa fi hashamin lahu haybatun wa waqarun fa kadhalika wa huwa munfaridun fa yakunu lahu aidan haybatun wa waqarun min ajli jalalatihi wa yasturu tamim tamiy jaj al muhram malwa ala safqi alahu rawam lemune za sa jirin jojje lay waxna te jubli bo mi ngi sogn fa si war mom serign bi ak lamuy gaw gaw suma wasal na topun ag ila luga jëm luga xamna fajri ci jek fenku fajar moy la serign bi waxone wa wasalo xamna salatul fajri moy bañu ag luga boba fajar fenkawut wa kana ta nek na maqiluna sunu yandu sam fofé serign bi ne fofu lañu yandu ci luga xamne kon ñi ngi ci bisu altane bi lañ yandu luga hikayat ngi am netti la xila waxes na ne inna sheikhana ka serigne bi lam ma dana bamu jege bin luga ci luga khatabahu waqantina ak mom bahdu ukala in nasara len ci ndawi tuba bi allasina yi nga xamni ma ho and nañ ak mom ala wa ci shafaqati ci anamu ñewante ne ko ayyuha sheikhu yow serigne bi tasallah gannaayu loman ndax faqad qaraba jege sina alhadu non ba mune nenañ dal ba ñëwé ba jégué luga da am ñenn ci ndawi tuba bi yërem sëñ bi nak ñëw ba tollu mu ne ko a sëñ bi yaa ngi bëgg jégué say non yo xamné day bari nañu taxé té yéne wuñ la jamm lepp lo man ci ñaan ak ngannaayu day lepp lo man ci pagutéf day say bo jëm ja waqalati wax la woñal ko a sheikhu sëñ bi bi sawtin ci kaddu xawi yeen guy aju dëgër ne ko allahu yalla la ya'jisu du lot wala yatakhallafu te du wuté sëñ bi tontu ko ci kaddu gu dëgër ne ko ah yalla rek fi nek teewul dara te du wute mukk falam ma wasalo bañu agge nak watama anno te ñu dal rajaha delu sina dalikal wakilu bobale ndaw fa qala mu ne ko ayyuha sheikh yow serign bi ana man qultu waxon na hala wa chi shahati ci anamu ñewante ne la tasallah ngannaayul fa qad kharubna jegenanu min al hadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ba ne allah yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fama fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan nga manam ci boko de set ila qawli jëm ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la ko koko waxe won lolou señ bi tonto ko nonu bañ deme ba tok nak ba dal nak koko ñewaat ba ci señ bi ne ko ah man day daam luma jaaxal bin tollo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaangi bëgg jégué say non kat te ñu day waar legi lepp lo man ci pagutef def ko ngane ma rek allahu la ya'jisu wala yatakhallafu mu ne ko nag man dama xamul ba xam loolu nga ma tontu moom ah yelloo naag li ma la waxam déet man defoon naa ne loolu nga wax daal xawma tontu la ci li ma la waxam déet fa qaala wax la hoo ñeel ko sheikhu sëriñ bi ne ko naam waaw maanaahu maxnaam loolu mooy annallah naka yàlla tabaraka barkel wa taxala te mu kawe laa yaxiibu du faddu xan hu walis ko shay un dara maalum man di doon addawaatu moo xam jëmm yaa wa xayruhaa ak yudul jëmm ya mimma ci la nga xam ne tadammanat lamboo nañu ko ñoom jëm yi fa hoo moom yàlla izan kon xaadirun aji teew la maxana ànd ak nun fa in dafan deem namm naa jiñ am nañu bind fa in daafan xan yi walis ma fi qudratihi ci kàttanam fala axada déet kenn yaqdiru di man dara ci man fa in xàllaa ndeem bàyyi na it baynahum seen diggante wa bayna muraadihim ak diggante seenu nameel fala axada déet kenn yedd fama di ma mën a fegal dal indi alquran wa in yamsask ndem dalal allah yalla bi dhurrin ci lor fala kashfa amul jann aji wuñu la ho ñal ko illa hu dare mom yalla wa in yurid kandem dalal nam bi xeyran ci yu fala rad amul jann aji dello li fadlihi ñal nga neelam la sadaqa deggal na allah yalla alazim bi aji mag wa ballaxate jotlina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi alkarim bi aji tedd fan sarafati walbatiku alwakilu ndaw lolé mun sharihal bir bu aji yaatu abdan biko waji ne man kat dama lu nabir rek nala fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari fexé lañ la ma tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek nala yalla mom bir mu nek mo ci jëfé ciobareem jëm yi ngay seen ak jëm ju mën doon rek yalla mi ko sak mo ci sopandiku waye jëm je du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sak te mo ci sopandiku ci bolé ca xamné kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay sopandiku la nduru ne day baye ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ji jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama noni duñ ma manal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobareem té mom mo def loolu wayé du ñom noni ñoman ba def dédé yalla rek def ta jang alquran né ko suñu borom néna bu la yalla téggé lor mom rek moko mëna téggi bu yalla namé ci yow lu baaxit kèn mënu ko fekk ba do aksi néna ba ko waxé loolu nak mu daldi wañi ko and ak dënd bu yaatu moy xamné limako tontu non rek la qultu waxna né li and cheikh ngir naka sëriñ bi bayyana léral na la ho ñal ko xaalahu biram wa wirasatuhu ak donom ndax fa nabi yuna sun yonante bi sallallahu alaihi wa sallam qala waxon na ne at tawakkulu wakilu hali moy sama bir wa iktisabu faguga sunnati moy sama sunna faman dhafa ku doyedi han hali wali sama bir fala yadhuf kon bu doyedi han sunnati wali sama sunna dane señ bi dafa jefe rek li yonante bi waxan ne wakilu ci yalla xamne lepp yalla ta baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam bir mu nek da nga cey def sabab lu doomi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagouté gogé du jign du ñoddi wa yalla nak moy def ci jobarem du té nak nga japp ci sunna fagu kem sa katan né lolu señ bi jëfëndiko dana la léralal na nga xamne mom la faggo def ay pagouté ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa sheikhu serign ba wari sa don na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hadhan awwal wafiran wi ajlo señ bi dafa don ci yonante bi birum ak sunnam da ca donu cieur bu duna don wa min hali ibrahim ak ci birum ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamene sanef nako fi nar ci sawara wa fa talabati sakku min wu ci mom al malaikatu malaika an yastahiyana mudimbaniko bihim ci ñom faradahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len waxalati wax la ho ñal ko jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa xala mu ne ko hilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxuni dana doylu lo han suali wal ci jekki diko laaj wal ci sama laaj kon fa sheikhu serign bi muhammadiyul khuluqi ko juk muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko juk ibrahim la ci ite ya'malu day jehe bi hali nabi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa don yonante bi ci hal don ibrahim ci jiko don ibrahim ci hal jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawra wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeeluma diko ñaan ni señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jikko yonante bi mo yoré xalam ak sunnam batay amé jikko yi ak yitté ibrahim ci kawé jojé xam day bolé def pagouté ba nopi nak mom señ bi baye yalla nak bu jëf ciobara fa khad hayanta jakarlo nga xamalaho jëfum je bi halihi ci mbiram kon fa haka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunnam néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo jey sofandiku lolou ak wakilu la ak hal la
2: mu ne kon nak légui na la xamal na mu jëfé sunna ci
1: def ay pagouteef ndax lolay sunna daldi ne wamin hu bokk na ci ne annahu nak mom serign bi akhraja gennena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci arafi nak ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa xalte mu wax ne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumuhati ci ngono bisu aljuma hina hasantu ci waxto ma dogo halal mashir ci dox yawma sabt ci bisu gaaw ba xum andak gaaw yu le baxda an hasanani ci gana ba nga xamé ni sangel na ma rasulullah yonta yalla wi sallallahu alayhi wa sallam wa adrate mu digal li ñal ma fil mashir ci dox manam ci dem wuy ji wa xalte mu waxame waqalte munema imshi doxal la taxsha bul ragal ad dara lor ene señ bi gana bako yonenti bi feño xamal ko ne ko woro le nala dombal karange kan la manal dara dara man nga dem teewul rek bol beut ko def ay pagoutefam dal di way xassida go xamni neena ngonu aljuma goge la ko way di ci sege wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonenti bi singen mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko da xamne mayen ma ba nopi sax waye lolou mom mo war ab jam fa ka ha jappal qasida gogu birumati ha ci mbollem tabarukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimun ab julit yuhibbu bo dona sop at tahassuna sangewu mimma ci lepp lo xamne yasu ho dona ko nakari wali tahlama angir nga xam bi matlahiha ci ab tablikayam ne anho nako serign bi mukashafun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal ko bi ismati ci mu cem nga minhum ci non ya wala tan sa bul fatay qawla bahdi waxi len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan hiya mom bahdal hasr nek ganaw takusan ila ghurubi shams jam sahuk jant neena kon jël qasida gi ma waxal ko ben ben bam daalu nga deg nga barke loko tay tam bepp julit bo xamne da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël qasida gi moy tam jang ko ta fasté lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jangé rek jël biun khashir dal xamné yalla wonon nako xaat né ko sa noni dina mënal dar da ngay dem rek delu ci ak jam dara du ci mujj lu may jam khashir bay du ñëk ko rek dal nakoy wone mu itam bu faté né da wax ni ngoon aljuma la way khashida gi diko dello ci borom ak ñaanaka li wayu te mu né bi ni aljuma amna waxtu wuñ cey nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambalé gannaaw takusan bu jant bi so digënté bo moy waxtu yi nangu ñaan gi manam señ bi neena la waxtu wala way qasida gi bu tanki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel qasida gu siwla moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya simuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci sep shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit min def bir wu ñëk wa ngo woné na ci né yalla musal nako ma tax mu né santna bur bi nga xamne musal na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaj bayiko ci jinné baaj bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp li yelu ci mom rabbar mi abur hafizan bi aji watto ahtami babdana aro bi hifzihi ci ak watto minal bala ci bala wa niqami ak ay mbugal ena bur la bo xamni mom rek meuna sam motax ci mom lay laqku beug mu arma ci lepp li bala ak lepp li mbugal bi ci momit ahmadu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebbu wa min jamihi al mu'ziyati ak ci mbolem way lor yi kullahin ci bepp jamono neen yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja yi soppe mba shafihi shufaha ki aji tinu way tino nya ahmada tura modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musalliyan bi may aji julli halehi ci mom za tawassulin te borom dot liko ci momit li rabbi jëm ci sama borom dana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraje soppem bi te moy muhammad ma ng koy ñaanal salatu ak salamu te jot liko ci darajaam as'alu dana ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci darajaam an najatu mucc min ar-razaya ci musiba ya watana joon il bugati ak xecionte way bew nya dama ngi ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak katchoré yu nga xamné ñi xecio aduna kuñ seen defe na rek aduna ngay wut ne ñoom laka ñeel na la alwara mindee fii yaa rabbi yow sama borom xab yal na nga may luy ñeel ma alxismata mucc ga min hum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bépp bala wa niqmatin ak mbugal sun borom yaa moom mindee fii koo musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nag musal ma ci ñoom musal ma ci bépp bala ak bépp mbugal jaxaltu def naa laka ñeel la yaa xafiizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bopp wadi xatan muy ndénkaan fa anta yow daban faw un si yaay sama wéetal sun borom jël naa saa bopp dénk la ko yow rek yaay sama wéetal saa yu nekk xab yàlla na nga may lii ñeel ma maa la nga xam ne uxib danaa ko sopp fi daaree ni ci yaari kër yi waa asim ni te nga musal ma fii maa ci ñoom ñaar mi dal aaray ni ci yaari gàcce yi yàlla dama lay ñaan lépp li ma bëgg nga may ma ko fii ci àdduna ak fële ci alaxira te musal ma nag ci lépp luy gàcce àdduna ak gu alaxira wajjaxtu jëmale naa wajjihi ya sama kanam wala sama jëm ileek jëm ci yow rabbi yow sama borom maxa wasila ti ànd ak sama wasila mu yonante bi wa daaka te loolu xas bi doy na ma ne ko jël naa sama lépp jëmale ko ci yow te ànd ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu doy na sëkk najj musalal janaabi sama wàll ngin jamihima ci mboolem la nga xam ne yesoo dana naqaral wala yesoo dana ñaaw wax fi te nga fegal xànni walisima kullama lépp loo xam ne yu wasu yesu dana jax-jaxee mu ne ko lépp loo xam ne rek lu ñaaw la mbaal yu naqaral nit la musal ci sama wàll maanaam musal ma ci bu ma jege sax lépp lu mën a jax-jaxee xol wala xel sorinal ma ko isrif wal batin xànni walisima al ahda noonu ya turon boole seen bin nabi ci daraje yonente bi wa ahli badrin ak waa badar alkiraami ñi diwee tedd ak nujj bi ñi di ay tànneef nekko noonu yi nag ma leen dàqal ñu sori ma ci daraje yonente bi ak ci waa ahlu badar ñu baax ñoo ñee mun na nga xeewi xale ci man bi doxoole ci dugg ga saakinan mbir may aji dal fi xis ni ko ci sa sëngee al xasiini say aji sëngewu mooy say aji aaru aaminan mbir may aji woolu min xum ci ñoom yàlla may ma ma dugg ci sa sëngee si nga xam ne kenn mënu koo bët ma dugg ca ànd ak dal ànd xel mu dal ak xol bu dal te mucc ci noonu yi anta yow ëlla si yaay ka nga xam ne temps si ma da nga musal man ka nga xam ne iyan tax sama jàppandu na bi ko ci yow min kullimaa ci lépp loo xam ne ya ummoo dana ko jublu mi ne niqame ci mbugal yow yaay ki nga xam ne ku yóoru ci yow nga musal ko ci lépp lu ko doon dëgmal ci xeeti musibaak mbugal wa fawidu maa ngi féetale làkk jëm ci yow umoor yi samay mbir abadan faw wa kullu man te képp koo xam ne iltajaa wéeru na làkk jëm ci yow laa yu fadlu def ko fëgg mooy def ko bàyyi mooy def ko wàcc saa mbir yépp féetale naa la ko doy nga ma ci sëkk tey wa képp ku làqatu ci yow rek jeex na mucc na dal nay am ab rawatu mooy kenn du ko mën a jaar fenn waxayta nii fegal nga ma yaa barru yow aji baax ji kufran ak weddi faqi nii yàlla nag moo fegal darara ahlihi lori ñoñam lori ñoom kéefër wa kulla fitanin ak yépp fitna dane ko musal nga ma ci lépp li nuru wedd yàlla kon nag musal ma ci lori ñi nga xam ne ñoo lay weddee ka mooy kufa na nga fekk ak kufal mushrikina teng yéefar yi xànni walisma bi ahli badarin ci waa badar wajjxalanhum te nga def leen xis nii ñuy sama sëngee dane ko téyel ma loxoy tubaab yi ñuy bokkaalee yow dara mooy yéefar yi fegal ma seen loxo buñ ma jege te fegale ma ko ci waa ahlu badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karaange yaa bar yow aji baax ji ku nekk li ñeel ma walaa tux jil nii te bul ma rusloo dundiyaa ci àdduna waxura ak ci alaxira wata jaawas te yàlla nga jéggal xànni walisma yow ku baax ki nekkal ma faw te bul ma rusloo mukk ci àdduna baa ci alaxira te nag ma baal uktub yàlla nga bind assalaata dolli teral wa salaama ak dolli wóolu lil mustapha ñeel kañ tànn bi alihi ànd ñooñam wa sax bi ak ay sahabaam xalaa dawaamin ànd ku sax dafa daaneele way yi nag julli ci yonante bi na yàlla yàlla na nga saxalal salaatu wasalaamu yonante bi ak ay ñooñam ak i sahabaam ba faw dako bin xasir gi daa koy daaneele fan xalaboo te ñu walbatiku bi ni amatin ànd xéewal minallaay gu tukkee ci yàlla wa fadlin ak nganeel lam yamsashum laalu leen suun dara lu ñaaw wattabahati top nañu ridwanullahi ngeeramal yalla wallahu ta yalla du fadl borom ganeel la xawim lu ejmaga ba serigne bi bindé khassida gi ba noppi dafa bindé ca souf wax yalla jojulé da aman
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbok julli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yannabi tabi alayhi salatu wa salam di sante cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan cheikh salifu mbake sunu borom yok ay leeram te dolli nuko fayal di ñaan cheikh sidil muhtar sunu borom yagal ko fi te wëral ko diko ñaanal mbolem kilifa yi diine yi delsi waat nañu ak yeen ci katunu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jaar jaar cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci am jangalem wax nañu ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu amna ko massa faatu ñu sang ko ba nopi dal di yonne yeegal ko serigne bi serigne bi yëkëti tanku bopam faxas ca suuf sa jox ndaw la ne ko bo démé na nga fexé ba mu dugg ci biir ba bañu démé def ca ndox ti jigé miñ ga sol ko ko ab diir mu noyé daldi jog serigne bi radiyallahu ta'ala anhu néna bis buñu aggé ba sama kër gi ñu sakket ko sakketi weñ am yoon wu ñuul kukk jaar fi ci sama dëkk bi sama xaside yi di wax ci jawu ji bu booba mbindee fi danañ leen xaaj ñetti xaaj benn bi sama borom dana ma ko féetaleel ba ca des dana ko bàyyeeg tubaab bi ba ca des mu bàyyi ko fi muy nuru dara te du dara serigne bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax ma jaxate ne ko ilmul xuruufi rek amul solo te mooy xam araf yi rek mu ne ko ma yaakaaroon ne lu baax la serigne bi ne ko nit mën naa am ilmul xuruuf te xolam mboolem ayib yi nekk ci maarifatullahi rek a am solo serigne bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am yenn fere yu nekkoon ci kër gi yu amoon ab diggante ak tubaab yi ba ñu ñëw fekk leen fi jàpp leen ñoom ñépp yóbbu serigne bi radiyallahu ta'ala anhu daal di woote ba ñépp ñëw mu ne xanaa jàppoon ngeen ne day ab tubaab amul fitu dugg ci sama kër gi di fi jàpp nit di yóbbu ñépp ne ko waawaaw mbàkke mu ne segam ab tubaaba am fitu fekk fi ku jubut mu jàpp ko yóbbu astamaak malaaka yàlla yi nga xam ne laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun te loolu mooy astamaak malaaka yàlla yi nga xam ne duñu moy yàlla ci lenn lum leen digal tey def lim leen sant daan ne ku jubut itam foo mën a nekk danañ la fa fekk sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am ku mu yónni ci taalube yi fekk muy ku mokkal alquran ba muy dem di daw ba mu ñëwee ñaq lool tooy xepp sëriñ bi ne ko bu ma la yónneetee del dox ndax dangaa yenu lu diis te loolu mooy alquran di nekk ci moom sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax sëriñ Baara Dieng ne ko muhammadu xam nga lu ñu fi ëndee mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko ñaar rekk la yeesal si lislaam ak xet li mbindee fi waxal na boppam ci xaside yi lil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu l xarra wa inni ahmadu dellu wax feneen ne waliyawma billahu yuin man shaahu wa fi xadi li nga xam ne moom laa yéene moy yeesalal sayidina muhammad alayhi salatu wassalam yoonam bu set wi. Dell wax itam ne wa sunnatahu in sha'a rabbi ubayyinu, sunna su yonente bi alayhi salatu wassalam mooy li may leeral bu soobee sama borom. Dell wax ne tey ak ëllëg ku soob yàlla ku ne man la la yàlla di dimbalee. Sëriñ bi radiallahu taala anhu mas naa wax lenn ci taaluba yi, na ngeen def mbaa nekku leen di wàllaan seen dàgga mbaa ngeen di ko lakk. Dàgga mooy loolu nga xamante ne moom la ñuy def dugub ji, muy jalub dugub boobu. Wàllaan itam mooy wàcc, wàllaan mooy wàññi. Daa di ne wàllaan sa dàgga mooy jëw ab jullit, lakk sa dàgga mooy jëw ab yéefar. Boo xamee ne yaa ngi jëwub jullit, jullit bi moom amul lu dul lu baax, dañuy fab sa lu baax lii defal ko ci lu baaxam la, mu boole leen yow nga daal di ñàkk sa lu baax li. Yéefar nag moom amul lu baax loo xam ne dees na fab sa lu baax lii di ko ca defal. Soo ko jëwee dañuy fab lu bonam la, def ko ca sa lu baax la. Boobee nga xam ne def nga ko noonu ca jullit ba, yaa ngi wàllaan sa dàgga. Ba nga defee noonu ca yéefa ba, yaa ngi lakk sa dàgga. Ndax moom dañuy fab lu bonam la, def sa lu baax mu lakk ko. Foofa Sëriñ Masamba Diop radiallahu taala anhu nee na ko foofu de am nañu ci mbett. Dañoo defoon ne jëwu bi yéefar amul solo. Sëriñ Touba radiallahu taala anhu ne ko mos leen jàkkaarloo ba. Sëriñ bi radiallahu taala anhu nee na na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen. Yàlla xamal na ma ci loo xam ne su ma ko mënoon jëmm ji lañuy xaaj ñaar, jenn ji yilif ji ci des. Sëriñ bi radiallahu taala anhu mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Moor Jobbe Diop ne ko mamar yow dégg naa da ngaa wax ne ku la dàq bind faatu. Mu ne ko waaw waaw mbàkke. Sëriñ bi ne ko na nga def ak Modou Mokhtar Jobbe. Mu ne ko faatu na bu yàgg. Sëriñ bi radiallahu taala anhu am na ku mos a ñëw fi moom ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma ci sama doomi nijaay, dañoo bëggante ma bëgg koo denc. Sëriñ bi ne ko loolu jarul ñaanlu, jigéen ñett ñii la, ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ki nga xam ne ba ma koy bind taxoo ak ki nga xam ne da nga cee am wàll keneen am ci wàllam. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax kenn mënu la cee tee jot. Ki nga xam ne ba ma koy bind taxoo kenn mënu la cee tax a jot. Ki nga xam ne da nga cee am wàll keneen am ci wàll, lu mu yàgg yàgg fi yawit da ngeen tàqalikoo keneen fab ko. Am na mag moo xam ne wax na ne ànd na ak Sëriñ bi radiallahu taala anhu ci jullik timis. Mu tari ci rakka bu njëkk bi fatiha ak inna anzalnahu, ba ca des mu tari ca fatiha ak li ilaafi quraishin. Nee na itam ànd naag moom ci jullik gee. Rakka bu njëkk bi mu tari ca fatiha ak isaasul zillati. Rakka ba ca des mu tari ca fatiha ak qul ya ayuha alkafirun. Nee na itam ànd na ak moom jullik suba. Rakka bu njëkk bi mu tari ci lam yakuni alladina kafaru. Ñaareelu rakka ba mu tari ca qul ya ayuha alkafiruna bu ci nekk ginnaaw fatiha. Bañu sëlmalee ñaari rakka yu njëkk yi te mooy ñaar rakkay fajar, Cheikh Mohamadul Amin momam ne ko da nga koy yalu, te yalu mooy wax ca suuf, maanaam xamuñu li sëñ bi tari ci ñaar rakkay fajar yi. Sëriñ bi radiallahu taala anhu ne ko Mohamadul Amin laaj baax na lool, waaye laaj ko xam moo gën. Ñaari rakkay fajar ku ko man bu njëkk bi dee ci jàng fatiha ak alam nashrah, bu ñaareel bi fatiha ak alam tara, ku koy def da nga mucc ci ay yéefar ak luy lore. Sëriñ bi radiallahu taala anhu Cheikh Mohamadul Amin mas naa ñëw ci moom. Sëriñ bi jóg ne ko Mouhamadul Amin topp ma. Mu topp ko ak keneen ku mu àndaloon. Sëriñ bi ne ko kooku yi nga àndal na ànd ak yow. Ñu ñëw ba ci am néeg boo xam ne ay xéewale ca nekk. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ne leen lekk leen ci. Su ngeen ci lekkee dootu leen xiif àdduna ak àlaxira. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ku bañoon baati nasaraan la. Ba wax nañu ne kaas gobelet la ko daan wax. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu am na ñu mu waxoon ne leen bu ngeen demee na ngeen fonk kafeek suba. Lu ngeen bëgg a ñoddi ñoddi leen ko ci kafeek suba. Lu ngeen di dàq dàq leen ko ci wargaw ngoon. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne addiya kuyul nag la, sarax kuyul xar la. Lii lañ leen indi ci seen dénkaanu suba ngeen doon ko ànd ak seen mbokkum taalibe Mokhtar Fay.
3: Wassalaamualeykum wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi sabiri duwani wa tamkin. Bokki jullit yi, bokki talibe yi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñoo ngi fii tey ci Al Azhar Touba Com ñu benn jataayu waxtaan bu ñu bëgg a amal ginnaaw bu ñu dégloo kàddu yi jóge ci Serigne Lamine Touré. Ñu bëgg a jàngat benn tomb, benn ci jeexital yi nga xamante ni mag ñi bàyyi nañ ko fi, muy ay taxawaay yu am solo te ay liggéey yoo xamante ni bokk na ci naali Cheikhul Khadim yi. Ñu war caa jànge lu bari, muy xoolaat fan la ñu teg suñu tànk, xoolaat feddiliwaat sunu laxasaay ngir ndono yi nga xamante ni moom la nu mag ñi bàyyal nan la ñuy def ba gën koo yóbbu ca kanam fu raw fi ko mag ñi bàyyi woon. Tomb yooyu nag bokk ci benn tomb tey boo xamante ni nii mi ngi jëm ci wàllu liggéey yu nu yoonu saxaar gi Touba Diourbel. Diourbel Touba bokk ci naal yi nga xamante ni nii li feeg sottiwul woon jumaa ji du mën a am, ndax mooy gàllankoor bi nga xamante ni moom la nasaraan yi togoon diggante Cheikh Mouhamadul Moustapha ak bëgg-bëggam boobu yi di bëgg-bëggu Cheikhul Khadim di jumaay Touba. Loola nag nu war koo jàngat wax liggéey ba na mu demewoon, nga xam ne da nga ci gis pas-pas bi sëriñ bi amoon ak dong yi mu àndaloon yéene jiñ ci am ci sëriñ Touba am ak bëggam. Ndax amuñu lu ñu nattable ci ni jumaa ji mooy bëggu Cheikhul Khadim di ab santaaneem boo xamante ni nii santaane ko ci jamonoom, dajale itam ab xalis mu tàmbali ja. Ginnaaw ay jafe-jafe yu am tax liggéey ba taxaw, bi liggéey bi taxawee itam soreewut ak wàccug liggéey Cheikhul Khadim delluwaat ci boroomam. Waaye batale yi nga xamante ni nii moom la batale woon tax na ki mu batale woon gannaawam itam jëpp jëm ci liggéey boobu yi muy Cheikh Mouhamadul Moustapha. Sëñ Mat Lamine Diop daga na nettali na Cheikh Mouhamadul Moustapha nee na ko, toog naa ci barab mag Sëñ Touba képp yàlla di sunum ñetteel. Sëriñ bi wax ma ni ma sama kaabago gi ci Touba na nga ci jëmale sa yitte jëpp, na nga ci jëmee sa coono bépp, lépp lu koy tax a am jox naa la ci ndigal. Jox naa la ci ndigal it lépp loo xalaatati ci luy tax liggéey boobu mën a sotti am nga ci ndigal. Nee na keroog it la ko wax ida ay xasat ka urubul ida fa nabih laa aamiran suma nam. Loolu aw bayit la woo xamante ni nii denn buur moo ko daan tàggee jenn jàmbaaram, jenn généralam bu ñu wax aamir, da doon jàmbaar lool. Mu ni saa yoo tëddee ba guddi say noon yee la. Nee na neel pëkk-pëkk aamir ba mu yow nga dem tëddaat te xam ni la ca war aamir dana ko def. Nee na keroog la wa Sëñ Touba wax ne ma yaway sama aamir. Loolu tax na nag ak yeneen jataay yu bare bari tax nag ba mu wutoo sëriñ bi itam yépp mooy jëm ci liggéey bi. Ginnaaw bu ñu xamee ni sëriñ bi santaane na liggéey bi ci ak nekkam, booba maam Thierno Ibrahima Fatty mooy jëwriñ ji. Sëriñ bi ci la doon laaja 2023, waxoon ni képp ku ko joxe mooy sa njot ci sa waro, ni képp ku ko mënta joxe ko amee sa kilifteef na la ko joxeel. Ñu dajale loolu mu war a toll ci 5 millions. Mu bindu li itam ab autorisation boo xamante ni Serigne Mbacke Bousso moo ko bind, Serigne bi signé ca suuf ngir demande autorisation boo xamante ni nii moom lay liggéey jumaa yi Touba. Ñu may ko autorisation boobu ci le 30 avril 1926 lañ ko may autorisation. Ñu dajale lu xaalis mu war a tonk toll ci 5 millions ñu def ko ci banque BAO, Banque Afrique Occidentale, ci jamono yooyu